wia obe freme obi nsu ye koko na obi nsa eda wa na nansia che no ayene sa che amane fatime jine ena no kwabrani pa so wo kwa na yiranim okosinanim okwa na ne be ma no anansia che be ma na be ma na dwo anansia che ne be ma o because nsa tai ni titi ni nan titi na ni tife dwa no gagaga ompe ho pomasibre ompe ho asem nka obubu nu egu na sum no te ne to so Dr. BBC hwehwe ya kira kwan ne bre mfa fidi badwemba ne hwehwe na de e ha obi ano nyame nam yeso ngon konsam firi woni paduam na woni paduam no mfa ne toma mpefra na wo so ani gye nwi opayo pressure ne diabetes na ajiji wache he wo ba waware waware fie nhia miansanie awo ma waye bibia wanuma duro nko a duro nko nsayade e bi kwa na wo estrogenic problem bra ana se infections chronic infections a hudo bi na ejeje wo be man so so ebu akra akwa cheke so nkwam ano e wo fom say azospermia na se oligospermia ebi wo mana bi nim ene dai uti Dr. Bibi nka fa number na hwehwe na nyame mfa yeso emwa wo obi a usisi agi waka akunyama agi waka mpam ukotodwe agi waka akunyama agi waka mpam enu de ye tene takura che say aye wo sa che obi nsu wo ha stroke na aka na to mpam me pa cho ma ren ho ne mre na wiedu so obesole na ahwe Dr. Bibi a chia kwan ne waba enu kura se wanum no bebre na kai hu se adro nko ansa yade ni padua ne hia bibi bibi ni maya aduro ma he wakunamu yare akunamu yare na nko a meka asem bi kire wo se wo hia nyoma bi a contain antibacterial agent antifungal property antiseptic or anticarcinogenic properties we hia nyoma bi a e ma wo system na nyanyina so ama system na gina brane ansa na aduro tima ya aduma e wo ni paduam without nyoma we ya maka no we na nyanyina so a aduro bi enu a obenu ma ku infection e beko sansuna wo prostate na jeje wono so anya a lot of lycopene a ma na anya nyina so obanum no nyina enko we ma me kan so nya dura ye ton no drug store tie nkomo yie hwehwe Dr. Bibi e kira kwan ne nyame mfa ye so emwa wo diabetes na ajeje wa che no brane mfa ka de nkan ni nyina so ma onu ani no na de nka diabetes no ye wo kodru ye no ensan na chi na ma wani gie nwi opayo na wo honam sisi wo so na pressure no so ejeje wo na wo nante kakra bi ano wabrɛ na wa koma no over palpitate ni da koma no e bɔ more than necessary obi akoma timi bɔ sɛ ye bɔ ntwini mu e bɔ obi wo so kra na oni pressure wo e so nante kakra bi ano wabrɛ wo nante kakra bi e bɔ wo nka ye sɛ wo mo gentri no e sisi sisi na etuatua nso a e ye wo ha wo bebre enti ma ntran fomfom ho e ma ne na ne wo kwa ye obi nso so ne ne yire omu da omu hia sɛ bi kafra ehyemu na na adwo ne ho maaye aye ne saa amana akese aye na che me pa cho ebo nka e ka bibi kirewo e ka bibi kirewo ena no krampo de obi so ne ne yire gba da wu na na ne be ma na adwo omu omu na ma fo si romance omu ya na ne be ma na adwo emle ku a onto atena na ya re ho sem me pa cho ka kwa tu yem na emu nua nwa som ne fa Dr. Bibi number na hwe ya kira kwan na wo bɛma na wo si agyegye wade wanum nuru anum nuru anum nuru ahu sɛ duo nko nsa yade obi nso so ɔsa na agyegye na kye na de bia meka sɛ wo tuti ɔsa ɛyɛ sɛ wo hu mo gye ekita wo tie nkomo yie because emo gya na ekita ni padua no ɛyɛ ahodoɔ nan ebi yɛ highly acidic ebi nso yɛ very low acidic enti depending upon the type of bladder wo kita no ɛno na kyerɛ sɛ ɔsa na wo wanya no wo yɛ predisposed wo ho akwanya sɛ wo nya anaa wo ni ho akwanya sɛ wo nya na sɛ woni ho akwanya na kwan wɔ hɔ wo ho akwanya nso a na kwan wɔ hɔ because emoja kuo no ebi yɛ highly acidic ɛno no na kwanya no yɛ different because aduane kora wo didi anom aduro no aduane bi wɔ hɔ a ɛbrɛ wo moja na sɛ moja no nso na aduro no kɔyɛ adwuma wɔ mu yɛntimi nka ne nyinaa wɔha wo bibiara ɛha wo mesɔre hwehwɛ Dr. Bibi akyira kwan sɛ wo nsa no wo nan yɛ wotititi pressure ne diabetes stroke akye wo nsa yɛ wotititi mpaboa worɔ kora wo nti wodwen so bebree wodwen so ntɛtena wo bɛma mu hyehyew ne nsa bi ɛgugu bɛma na wo gyaa sɛ deɛ adigya hwiahia wo woto ho ne wo nan wo ɛsɛ gya pa ɛde hwiahia mepa kyɛ wo woti fa dwa wo migrine asorobɛn na wo nsa no asensene ko akoma to wiam na wo bɛma nyɛ adwuma deɛ na woama Dr. Bibi hɔ a te sɛ deɛ wo wopa akranteɛ aweɛ na wokɔ akɔhwɛ pum akranteɛ yɛnyine wɔ pum obi bia ni wiase a wo drive car na ni petrol besa na obegba wura choba emeko filling station ho Dr. Bibi wo ho obema enya adwuma yifa na ode ko Dr. Bibi wo ho obema ejeje wo aye mre wanu meme duro bibia bi enya adwuma yifa na ade ko wo san ye ho a eti se de wo ko park and tie no san e bush na wo ko epum enya adwuma je number no na bomodi ase me sori wo be frɛ me ni ahwetwe nkɔmmɔ afa oyarea bi bia wo deɛ ɛha wo bi biara sɛ wote oyarea din sɛ woante ne din nyaanidasoɔ nyaawerɛhyɛmu
Na yuhwe Dr. Bibi. Number ni 0240.

0: 0240 94 11 11 95 95 0240 0240 94 94 11 11 95 0240 0240 94 94 11 11 95
1: Baby, I've been Dr. Bibi, a Henema Kokobin, New Side Junction, Ose Fralina. Ubehu Dr. Bibi Big Hands Natural Head Clinic. Frame me, and me mami musini anche chonko mo.
0: Doctor, that's say, Dr. Bibi na ote ni nkano. Wasi bra, na nyame na mniso, uyari ya nibeko, ampansusu. Obama unru, ama afi, uyari ya nosi 2 years safa hiyo mina nabese, herabasa, na uhu ajo, kama. Na yeko enche sofa santi bebem, mami nka ose, isi yari ya naba. Yare bia ekoso onipadue mu no ese onye nu papa na bwawo eye Pharmatras Limited wo mada roma an wodi nu pa e de aba na eji nipa dasani efi won hawo mu eduro de aba e malaria duro aye fre ne se Lumitrust malaria suru no kokokokokokoko wonum ya semenum na mfifrete o malaria away nkwada de e nimpanyifo de wo ho afi baby vi drop and syrup nsusu e wo ho no mu ebuan kwada pa mankure timi ni fefefe kama ana fe nurodol gel eno so so die ba bia ye wo ya so okokromuti se usisi se okwanchi se okotodwe ana se wo na esi form ba bi biara ejiji wo no wadura eye nurodol gel eno die bebo na fe ji ha ja wo nyina afri ho no mo okofa dura fe ni se bioglobin syrup and then the capsules e dia ba eno so die emenipadua no moja ne die fisa ne kama entia pebito na emwa kwada die mpanyifo die moja so ate wo ha no ne so biru ye adwuma kakra no abre ko pe edro e friend se bioglobin syrup and then the capsules no ba ko ko ka ho bio ene trazo 400 asunsunsuru asunsunu mpedi ne kra tie isan se se unum pe ah sunsuru bi egu yem se ye edinam ana hukwem treadwem hwanhwan wem wem fo ni nyina ayam wo mse yabasi na afi ipedua na nyina hoto wodi dia shai fefefe enu nyina bi o pharmacy bia ne herbal shops ahoduo mu o pedudu mu ato na wa fre 0561 088 666 0561 088 666 na odi mpanyimfo atwetwe ehun enkomo wo ye betano casino ana edi aba mo mutwa bet no mo twa munni ba bia mo de ne nam no de efa na emfa wo mo ko download du betano a enu ano no wo download ya first deposit ni a chew bonus kesie a wet bi de twa na wadi bi avieta e wo so a chese ma fo twetwe di wo ho no mo enya asem ketwa kra fa ho hyem na na otu bi an when yes ka kra nye 2150 and for the good to man for the di won ye ka ye ka na za for the di papa na na madam ba ko zmi de ma ma doggy app ba ko no better no an use na mtia ba kan kure better no e ye pa download bi e for good phone so unya fin shed ngo twa fa ho nhyem o twa nso an wa hwe ye sense bet de eh ina so bi di an abi lusu nti na de adwene e de ato ho better no e ye papa edi mama say na na any said yen kwa enimu a Alaska Star Enterprise na daruma okrejuma di mu e de bremu Alaska no wasi fie wie nkwa no agya de aka no de ama no mu osiesie ne de e yo no an adwuma oni nimba bi odi bibia besie amadan no obi awure mu wasi yes na tse papa dan si Alaska obetume design mu ma awure inside okasi anti dan de mihuni chiro tantanta enu ana inside ni ana Alaska sanu adwuma mabushit blind curtains any material curtains ni nyina wode aba aroma diffuser no madam ye hwam ana afi wakofa bedside lamp enso de aba no bo sisi mpanche o baby light bi hyren kesi bodia bi sa efe keke afi wode eye ring light aba afi sofa covers decorative watches any flowers plastic wardrobes and afi PVC floor tiles, carpet and artificial grass and afi PE foam ni nyina ya Alaska ne sanu atwuma o kumasi adum Prudential Plaza am hwani mu Mrs. Anochi Plaza dan we mu ana se obefra Alaska e wo 0200 281080 0200 281080 na ne nakasa ne pa cho nyumire se de apiata aka no o kire meme nda jadi e be den a club bia be su ye be num club bia bia de boss I was okay to it yes na fa we num kakara to say yes and sunday come club bia if it ye nim no nye ne if you ship a man for a club bia also so a drew penso and sabe na wonum dog ni nyina na ye num club bia bia de e no a any club in that down a yen sanka sanka sanka sanka na ma men fan ko emuzu pi heba mixture so ye Dr. Emuzu nie ma oji hio Charles nya me ne yare safo na obabu o hunu kwa shenshen kwa hwinim na ya se wo e ho nye de e ho bie se man hu o hu uwo mu abetwa o taw taw kwa e pa cho omodia na kope emuzu pi heba mixture nonom e be kwa de na tu na afi muachi ni muna ye tru kakra na afi ye nemu ati mse yes kwa ni muwa ye de emu ye smooth ene bema nti uhuja ye emu wa de papa emu zipi ni bema oba wa ye oba esima na bema uswa ye bema na ama nse njine huwa ye huse ah kwe mata wanamu hoko bema wa ye bema uhuwa kwa bia ni sisi kete ni yema idana si wano mano emu deno eye emuzu pi heba mesha na esisi ni sa obema ho ay kro sa na ade nam wa ya so nyina oba uba no tsansa bi ya na wo mba ku pi ya na nke bi firi mu pi bi nzo ade se eye gari sa na se more ni pi ba da bi nje kura emuzu pi heba mesha ebe ma bibia ay kama o pe bia to na ko heba shops bi e be wa na pharmacy bi a duduo ma na ko Dr. Emuzu asue ye e wo tafunsha ye so Emuzu Junction and also be Fred Dr. Emuzu 0247 776743 na nakasa midwa dru eye kujak farmer for wono mahwe ye wona die dry friend se penkela papa dia ba ubi wa do posure ni tibi dwa osi gaga na uti dwa oje ho anyen kra ye dide kakra ba na abuofu uti pa wo tipa dru no die eno a na ye kujak pro code omo die na ye papa men to bi o baabi a okwa no bi ka chio se o enu bi ni ho na emum ye wo ba ko etise onu a wo boa usu pe kojak pro code enu ne papa no hinu na eso nsu ti na e pa wo ana se pepun bi na achi wo ni nyina no wo ye kojak pro code wo de kojak charcoal toothpaste dia ba enu no eye bidie na ye dia yo titin kan titino ye bru body tro dia so na de bidie tun na de atwo se o si apa ise fita una akro no de betretre kroma ye ja ye si nyina ye se ko bomodia na kope kojak charcoal toothpaste ana kojak regular fluoride toothpaste enu so ma o simu da ho na kurukuru bi na wo no mu ana se o simu ntimi nyeka se ana se o se no wo kasa anka wo no mu a ni nyina no e bi to ase kojak mafosh enso ho no mudware wi a otutu osia wi no na de bi egu onu no kutututu o jiro onu kakra no opie egu onu hwehwam wo kasa obi e nso akwai wo ye guy kojak farma asoye ye ewo kanchi drug lane pharmacy ne ho na wo benye bi ato kumase central market e ho so mo wa ha o number 0244 559597 0244 559597 na no makasa diacobites aha nye nono akuye wose nye nono ene se ense we eye bia so beko ne bi wo ho diako bites wo sabare ma nono diako wo ye be mamu a na sansa we na so nomu a wa utredu anod yo tunzu wudidi wa kusine nim na upusi upia o tunse yes upia oba na nkasa so ne gye say yes o ye adwuma pa be ma de edura na dwa usi mema nyina na me nkototo a enkoye ga yibia na nkojeje mu ho nom ubu o ma so de to anu ho nom anu otripo guo o ko no bebe o mfa no nya na se oba na ye oke nya na sem kope diako bites sabare ma no ebe mo haye berema mu a na boa na ene se onu ma otimpa o hangover bia sunim ana afi enka ni wanim ana afi boa mema wo mpem yɛde mahogany ana krama akɔte na yɛde ayɔ akaka duro peprɛ ne nyinaa hye mu ma wonya mfinhyia de nwɔtwe a mannom bi ɔba a ɔma akora nofoɔ ɔba apemfoɔ mankɔ ho wopɛ bi atɔ akɔ ahensɛ abonya dodoɔ no atua na sɛ ɔkɔbaa bi a ɛbɛwa so wopɛ diako bites wɔ namba 0244 606498 0244 606498 98 na ho nimpanyifo etimi atwetwe eho enkomo na enoa enono ye kwaye nim saso mosquito spray eno ana different kumtuntum preko ntuntum about them sakasaka ana se different kitingiti bi ne na modem wo no magye wafa ko pesa so mosquito spray ne kwa emu ne nyina bedwane sente no wo mu ate o bedwane na e hwam to so papa papa saso kumtuntum preko saso mosquito spray eyam ntuntum bi kumtuntum ana ato de papa preko nya de beburu wo mu wo mu to o mani ayo mbawi wo no agye saso ne kuo mu condemn na afi watiesi una akro no yare bia nim Samaa Company Limited ene dia ba upe bia toa ukube bia usu upe sasu mosquito spray ene ne kwa wa number 0246 864798 0246 864798 na wani mpenyufo achuchin ehu enko mo Agombia Capsules ama mafiri Agombia na eurade Ghana maadie omu nyaburo fuu sobody the kiss na o kiss na o fit why okay there be share Ghana niba o kiss wie fefefefe ni emu nyina wie se den no anfa ba emansi no anfa ngumu a onye hwe eh ntibisiro kopɛ Agombia Capsules enye ni ejai se jiremu ni jirem sabela ba no den den den den den de ba be feel ama no hoto no Agombia Capsules e wo dwaso eyema mema ye mama siadie usisimu yare bia bam ntina da bia wo complain no wo kuso ba mu adbo ano na o jim wo debo so ano o jim ti da bia emai edi ho fe osa azam tia brawe so e bema onye onam ho kwa ko baby oba wo so pebi na to Agombia Capsules pharmacy ni chemical shops nyina bi wo ho doctor number 0244 946525 0244 946525 25 na one mpanyimfo atwetwe ho enkomo ozo for santi ene de me ho adwiri mi o
2: afa de baje wani so
0: eh sa man fo won sam shishadakam
2: kasi waje wani so waje wani so onte nsema ne wate
0: se man fo won sam shishio
2: mo me na me ka me kire o kasi
0: ifuru ho niema
2: me na me ka me kire o
0: on ko pe de
2: on se ti o asem bia unsele bia me ka asem we chro se
0: ye tofo insatia na omojiro omodi kwaye den
2: omodi kwaye ade
0: ye de den
2: ah obi awodo ade ye bibia ni wonu mo fo omfa nyi bibi
0: mm
2: kwasi bibia ni asasi we se so a omfo omfa nyi bibi kwasi de dako won dako se dako rains yi so ya rains yi so bibi omtonton sa ne manu ni ma obi hunhun ne beje won sem
0: mm
2: me na me ka mitro bibia unse maka chro se enipa ho akwa no unse Mr. Toku Kase mbi se enipa na nkasa wa wunusunsun no so no ewo ayi
0: tumiwum
2: ewo tumiwum enti nipa ho akwa na nkasa no ekuta tumi enti se wo pese wo ye biibia obi wo dodo ne de ye fame obi de odin de sika obi a wo dodo ne de ye enti omo nyi ne kwa kwaso omo nyi ne kwa ewiase we ne da wono kwasi se enna ho sa de ehunu no dia ye hunu dia eye niema kitoa bi na honhun mu no
0: niema
2: na
0: bo
2: say yes no anso obi e ya ye kire mu ye hwe course e ba course e ba e course e ba e course e ba obi catch on say ni na ni ofa
0: ni na na obi say the fruit course e no ye ko ye
2: honhun mu be si ne ni se bia omo ka no mi se to ko bia owo mayi ho no se de na o meka no ade bi ho no si a me da bia me ka me se adwuma bia ni ho a secret ni adwuma na adwuma na adwuma adwuma no kwase na nya adwuma ana ofie kra na wo no e wo se onye secret ofie even bible na aka wo se nyankopon ankasa e secret na esa hemfo so me ya de omwe hwe emu nti kwase ewiase we se na da ho no mo no enna ho se de ye hunu no enniama wo mu ankasa efunu hu niama nipa de ye adwuma no kwase ano odene ano de
0: na obi di sie wo na wo de wo de wo se mi pani ni bod ni bod e di akwa e ma
2: ah o de baye ei o de baye ano na sunsun
0: ni ketre ma
2: na na sunsun na abisa
0: ye tuni se
2: ya
0: ni ye tuni ye tuni be ma
2: tuni be ma ni
0: ba twa ni
2: twa ni ba ni nufu ye pai na chie yi bibi woni mu
0: twa obi hwa
2: ya ana sunsun na abisa wo se kwasi ti o de bia me ka se mi se nyankopon ammo na de bia se enye esum kura no se sum ni wa ye ni han enti ade na wa bɔ no wo na wo ko busa bibi ana ono so hwɛ wo no wo busa bibi afri wo hɔ enti wo di ba de ono so de begyina so ayade na ma wo wo di banko a wo de begyina so ayade na ma wo de bia me kan se asunsuma ane honhom anyame bɔ nyina aye ba nipa ɛwɔ sunsum enti sɛ wo ni saa sunsum no kɔnya apam na wo pɛ bibi na obusa na kɔfa breda ɛkyɛ sɛ obetim de ayɛ bibi ɛkyɛ sɛ obetim ɛde ayɛ bibi ama na yeye enti kɔsi nneɛma ayɛ te no ana nipa na na wo interview na wɔbɔ kasa nsɛm kyerɛ wo a ɛbi obi kasa ɛbɔro sa
0: obi ɔdede ɔdede funu kora abɛka sɛ wɔno
2: wohu sɛ mine na ɔdede funu kora aka na asɛm
0: kan sɛ wɔte yɛ de sika bum
2: ne ade brɛ no
0: twade wo yɛ a wo mpɛ sɛ ɔyɛ nti osuru sɛ
2: ne nkwa bɛda nkwam ɛne wɔgyae
0: wɔgyae
2: enti kɔsi asɛm no yɛka no ɛnyɛ nokorɛ sɛ a ɛnka ne sɛ ɛnyɛ nokorɛ ɛyɛ nokorɛ paa
0: Nsire ma me mama tie fo no mo amu afedi tam obi abeti ba bam bi enye wo mo a
2: omu wo ahu bi na na tem bi ti sa wo de kire wadwe
0: wo de kire wadwe ye kai ye obeti maka bi na afi ye ba so fa sante emfa enwie akasema ne duba ko na no ndu abo 0322085818358283583584 ati fo mo so mbeti ma bam sabre de bi amam first one de na ye omo a ebia fo mo ni so pen sisi de e de ama general obi a bit ma bam bi e pa cho bit ma bam majo e majo
3: hello
0: aha ye fro sada ka
3: sefri
0: ye fro sada ka sefri o se
3: mo skitu akimango bi eja
0: yo mami ntio e
3: ofa he en sama na mudi betu dwa no a en krofo ka no ho me de me hu bi wo mo kire o na me konfantimam kru bi su ko ye djuma e fri kuma se ko ni ni pama kuma ku mu o mu nyae ma dance fo ofa ka so bi ni ne yire te ba ko te eso na ba ko te fo mu ah omo ba ba ko be 6 years o 7 years akwa no man sha kwa no fri ewia be 12 o mu hu no papa na so na edi empenfo ni wo krom ho e fi sha kwa no o ma fi sha sha sha o mu hu no eti bo nyumle be no numu no ana mo so mo ntia sinti on se epono ho no na nkaba fo so asore no wo ho pa ana ofa o mo te o mu kuso nsuo o mu kuso nsuo o mu ti ye mo ma hai da ba pe ya ye ni ne nam ono na ku ni ba no papa ne se da ye bekam ma me ne bekam wo se da ana ma mi wula ne dan kito no ko ye nsanchi ne mi se wo fa ni e kasa mosquito ma ni ni enye so bi na kan ye koye no wakuni baba yo ano adaya wo de kopo
0: ei
3: she ofa ni wo bi da
0: na wo kwa wanyi wo yin na mana
3: wo de koyi na kwa se ho no sa fo no o mo so o mi wo sukuru no ewo o kwa kra e she sukuru bi mu she ewo she ofa e ho no chama no o mo chama kete no o se te a sukuru ta no aye challenge wo e mo ko na mo ko e pono so so mo ko di ba 3 days 4 days on be ba no ye kwa mesi fo na ye si school down okro mo no ye ka se sama we e firi e poso aba wo mo firi kro mo no ye hu ba akokra obi abe fo
0: okay
3: bon e ti ofa akra no yi ni ketrema e na wo twa no fo ase ko yi ade bi ne si mi hu akra no da ho no na ofa se e normal no mo ye bebrebe no enya wo ko baby si me bi bi sa mo te ho de e ho elia no kro bo yi gwe ni e fantefo no mo pona no ho ne de e fe bonu nsa kra na e ko so de na di kra ni isu so fo ya si de e ku pa
0: ya da si yo e di o wi ya si bin majo e afra hello
4: hello
0: ya fro sa na ka sa free
4: am pa chon ka si o kwa si
0: di
4: am pa chon di ne ka ni si
0: yo mi ti o
4: and so I'm walking along and I'm going to I know much of the phone what you want for no more she see him almost so calm my bank will be was it I know she see him the princess I didn't want you omra enna omutu omutu fu no kan yeso je bende oni omutu nye ni su bi akwa mu akwa chese asese ba body ni ekukuru nje bi kiri bu mu na na insuru pai bu mu hu nje fo no so na ka ha nye mo ti ma so a sie fo no so ka ho
0: na e furu ni na afi na e be pai na e pufu
4: aha
0: ko wa da kanum
4: o wa da kanum se se no ku ni na wo
0: ei
4: ai
0: a wo du ani hu no
4: uhu on na wo se se e ni ni na wo
0: wow eye ma yen fa di twato ma jo e yen fa di twato kra me pa cho mi ma jo kafra yen fa di twato ma jo
4: Nabe
0: ya mpaka. Efra sana kasafri.
4: Sanfo dio majawu
0: ya. Ajawu ya mami ntio.
4: Amansambo afu, mechia ba jafu nyina. Na asema amoka na. Ni hadi ni nku bida. Na eya na kure. Mpaka asema ani dance ni sahu ya dance. Yanka na nsi yuhu. Uko kumasi ya. Ya ubedu ha. Ya tu ni pa hof sefa.
0: Uni mho.
4: Ja ni am kase ya yuhunu si yanka.
0: Ei. So na no diu.
4: Ah, sana o.
0: No fat.
4: Bi pa ru ha tu ni pa hof sefa. Ni ni pa hof sefa no. Ya mfa nyi bi yanka ya tuaye de. Na ni ta tukunu ni munu fo. Bi se be bi a wo ye adwuma. Ere ye adwuma wo ye. Or can't any and it is what or not why a Christian is in the suit in a bind is yellow. The group in facade yellow and other stuff. Give any idea if I say or can't only be
0: okay.
4: The lady a whole ha
0: that's it.
4: But see, nothing coming.
0: I mean, Council, okay, yen for free for be a bu na a be a woo may pull be a bit of a better air, no maker. Na de onza tu akutu ya mide we akutu eh e mi probi a what's her experience no no mra hana nka me nene twem komo kakra eh wo nya saa dia ya ka ho asim dia ya frɛ me number no me number 0244 015677 tnu 0244 015677 na yenin komo na me pobi owo experience bi a me pese me ne tena na wo share na experience ni yema bi a yesunsum ana wakosunsum ni yema bi a wo wonim mu asema me pese ofrem na yedbra na next week ana ebrebi ni yeno metrase ni yenin komo ni enhwe de ekosunsum ene niema ekoso yewiase ayeti Oso fasante.
2: Wasi
0: ye brain aso.
2: Waju ani so.
0: Na de nsem apie.
2: Abusiafo ye ko na me won sem kakra bi eka kire wo. Masa me di kan ni se ewiase we na hokwa bo ho ban. Ewiase we na hokwa bo ho ban. Dware aduro. Ye bibi wo ni paduam kwasi de ose me pedie media kominu. Da bi anasem wo kan no. O pedi obedi akomu bra. Obenya bi. De odi bedware bra. Obenya bi. Dia wode ba to ho bra obenya bi ade biara a opese odi ko ni padua mu e bobo ho ban de wode bedware de wode ba to ho bra obenya bi tie maka cho se entu anamo wa bra wonya busa wan kasa sasasi so a obaye no wo hoho wonnim senti a obaye e wo se ohun senti a oba ha sei e wo se ohun isan se ohun die enti a wo asasi so ene butai a oba be ya be ma niema ye easy amount dan se wonnim awariye mu asem wonnim adwuma na wo ye no wonnim akwantuo na wo tu no wonnim ba bia wo ton ne ma no sunsun edi sokra wonnim enti ne ma no start se ekɔ sora na akɔfom because na ansa wonnim se me ne obi hye ai na oware wo ba bi before na mo twem pran no na bibia ye bɔkɔ but oware wo ba ne wie ye ne ma start se sɛ wonnim wo so ɔkɔ asɔfo obi wo no sɔfo ne ka kyerɛ se honhu oba no wo spiritual marriage oba na mketɛ se da bi sunsun bi di oba na chi na dia wo penie kwayema no yema na bibia beyo ke akwasi wiase we na aye wo honum no de wonnim no wonnim ehe ana wonnim nso anu nchesa de nani ho Mr. Awodia, je number no na frame me na yeni nkomo number ne pe da wo hia 0240 10 30 48 0240 10 30 48. Ade biara e hawo sɛ ye honhum yare bi na e hawo wo da na dwa wo didi wo sunda ye basabasa wo be nam ne ntentan chekere wo eniema nkoye wo abra bo so frɛ number na me di twa na yeni nkomo 0240 10 30 48. Obe ma waye mre wompem oba wuni atenka opesa otete wa wuomu usisi pa na ye uya wakoa enko uti edwa wo se gagagagaga obi ba me hono mo se papa manum adura ko wiase me se da bi ma yenhwa de a wode ba asase so yehwe mu na ni ti yare ni sisi spinal cord no ani ade a wode firi asamando ba na se papa ade wo pie no obe mo adura beko agye se wo ye ne kakran kakran sa ade ko because enu na wode ba asase so upa numa ose eh makwa obubo bebre edin aha ya fidio so memmo ba bi okoy bi edin kirewo fa number ne yeni nkomo 0240 10 30 48 0240 10 30 48. Tie yare be na tete wo wadwuma semasei aware sem nkoyi wa nkasa wa hwe oba bi school ba de dia ba bi ya ko tim se oya bu kwase a be ma bi waboa no oya bu kwase a wo bompa ye makasa sem we wo bompa ya ba wadi bi ho e maada ya kwantre na hwe bra beto aba na meka ni bi e ya ba keke me dia chira kwase me dia ba ase e ya ba ba ko pe bra na beto bi na wo de ko yusu na nhwe de nyame etimi ye e ya ba bibi biara e hawo no frɛ de mintimi ne meka chɔse maame papa we mintimi de metimi ne meka chɔse maame mrɛ mehwɛ mebusa mebɔmpa ye de beka chɛm sɛ menyema no meya ma wo number ne ye number ba kopɛ 0240 10 30 48 0240 10 30 48. Sɛ wo frɛ me na wo nyame a ye voice WhatsApp na waka wasem no ma voice ni mie sa de be ya meti asem no na metimi ni wadi nkomo da me chance ye adwuma aye memene da e na ye wada me ntase nche because bia wo baba na wasem no ese me nya abotre de ma na ye kasa ebi wono na ye ade bi kakra bi na ye be kire wo e ye ade kakra bi na ye be kire wo je number no 0240 10 30 48. School for beko school amen ka asem ba ko kire bo ba ho ban ti asem a me ka kire ni yi bo oba ho ban bo oba ho ban because school mu ho no mu na honhun bebre ne besia oba ne kono nte sa ba wa hwe yoba ka ko fa bibi dia ba fie me sro bo ne ho ban 0240 10 30 48 0240 10 30 48. Usika na wo de ye adwuma no sika foforo bi abetom ese so tetetete mebo a ana se uton niema na huhu sika na no wadwuma sam ukofom eniema nkoyi fre number na eni nkomo wo de number na ohia ohia bibia wo fa number no a papa me ha onie metimi ameye mintimi meka chose da bi 0240 10 30 48. Me kira kwan nya yira kwan me ni israel fm ene di nhwe animu israel fm okuma se tech top eye ba bi amane tonton pa no no wo de odu ho a fre number we say obema wa yemre wo mpam oba wuni atenka koko how diabetes how pressure na tete wo e de na ekoso frɛ ne ani nkomo number na ye ba kopɛ 0240 10 30 48 0240 10 30 48. Me say bo wo ban de odi be dware de obedi akɔ redie mu ana sɛ de odi be to ho ana sɛ de na wo pɛsɛ nyema wo ye wo samra wo ebetu ya maobi na de adware eniema sai wo de frɛ ne ani nkomo me da se me number ni bio ye 0240 10 30 48. Kwasi me da se
5: oso fa santena otene nka no so fo me so me da se papa nyame ya aduma da se nso ye be san ba na ye de semfufro esuso e de abremu na na mo be bia obi a me mo ajo na me chia na na mo shewapa prophet kufu usu abandon den papa me mo ajo I mean sure te won ka che nim se bibia e boko
2: o prophet ko sia ye bi ne na so le baby we because da bia me ka se mo ye nipa ho
5: o simple say
2: o ya de a
5: o simple say
2: na waka
5: o simple say
2: me kan book bi nim se ko say book o me kan say before your problem or your war. And I say, Kwasi kon enim. I didn't think I mean come for Kwasi. Na me twi Kwasi aba fo.
5: Gana need over choice.
2: Na me twi Kwasi aba fo.
5: Be choice.
2: Hwe me nini sia, unim say na sori ba no wuye no. Oha me person nyese bia me ye advert ama no. Me ye sofo, but do ye na ye me fe. Oha de 200,000 Ghana cedis. E dey ma o somo fanya eyi.
5: Matias.
2: O to adaka. Bibia.
5: O ye nipa say.
2: And me nini sia unim say ye call eye na se no. Unim me misu me ninu. Ye ba mo bibu sia say ah. Now they win him a stress. That man is a man.
5: We nyamini pa. Oh, ahobrasie se. Ahobrasie. O se. O ne ho ho pa bi a me se tele him kujie nkora me fami profeto. Udruha. Nipa no be don na keke. Wono. Action manu. Wono wasi kwazi. Me be mo edi na wako. Na.
2: Ma yedi
5: na me tu baby. Oye nipa se prof nyaminshaw pi abandendin ra osu nyaminshaw me didi kwesi buafo amansa buafo wi ase wensem ye sha ase free jwada apia ko bisu mu a bisi nra na ya to aso e dia bisi ne
2: na ah na apia ko otete opeden
5: nimpa na mja mu obi aba
2: mu obi aba nimpa so ana
5: ntimi na
2: zongrozu aba apia mpa so ana
5: nim de ntio de
2: na je se bi e kope zongrozu adu
5: ebu de sure mi nim de one no
2: you was what tata hanu sa ade
5: na
2: ojo wa
5: na ma no ko
2: ah apia ku but tata ade na ojo wa
5: ebuja ya kramo osu nyankopo nhyira nyina so fa santo tini nka na na ye beauty nka DJ Frank is na de na social media na so Facebook na TikTok na onya ye hweye ma Evelyn wo UK ma nyame inshallah pi edwesi so fa safo na ye da ba ifiada ejamanso eto oso dem fa se da nyame ya kramo.

0: no se ah Reverend Sia Palife pepa cho ye nko ye nko tie onua ba ma no papa no adanse ye no mra
1: ayen
2: ye nko pa do me ye
1: me mo akwa ba
2: ye ja
1: me po acho ufri hefa ene ba ha
2: emi firi kunkuri atuma kwa ma district
1: atuma kwa nguma district ufri oba kumase ye muwa
2: Emotion.
1: Okay. Memo akwa ba.
2: Yeah.
1: Ade ba de. Ana nam so a ama ade abipia.
2: Ntia ma me ba hasin. Nti asofofo anadu. But what the ade bia wo ye ma wo ye ma ye hu nti. Wo ye mo ankata. Nem ne mi ni anu ni madam pubiti dia biase ni e tre
1: ama na mema
2: mema
1: ni ansa na moti dia biase
2: no ye problem ngi ti bia na apu ya koye chinye
1: moti hono na koye chinye sesen
2: ibisi za za fu bia gende na msi
1: ubi na moti dia na se ana mo kasa na sata na meme wei
2: me wo redu ni
1: meme wo redu no so America sa okay aja mi tie wo
2: every day it is so yes yes sense na na mi se bi e ji me ko chi
1: me se mama mi ense bi me ka ba bi amote ya
2: eh o si mu ti bi bi ese na ye ji e chi
1: sa dia me ya na nya no kure
2: se dia wo ya na nya no kure
1: Jesus
2: na me so obi topic de o kanta mama nya ti kese babia woti
1: at memeti radio so
2: ti radio
1: ah monso moti konkole
2: konkole
1: ah moti dia bia se
2: o hun se ye ti ti ye ti
3: Jesus
2: era every day ye no se ah ye be fa ne sa enti sai na ma ma digo dia kasa atama me nya me kana che Uti yase mwo biana sile
1: nipa miensa na moti biana si ana minni ho a mehunu se na ho se nipa miensa be ti biana si na omo je meho akinye no eno ana amo waje edi
2: na mama nya omo ti bi fa
1: eja tie ojidie aje wonkwa
2: amen
1: eja nyaminsirao pa yo
4: powerful powerful powerful powerful wahwe we sadansi

0: na wo di adanse no
1: wo se wo di adanse wo henfa
0: asafo moonlight na o ti onua tv so
1: onua tv
0: onua tv so a wo ye morning show
1: aha
0: na wo di ho adanse
1: a wo tv
0: wo tv
1: wo che na sign
0: meti ne se o ho se ah me kai pa se nya me ka se inu di fo bia wo ko my gana hem na fi makai se me ko da gine wo no se ah makai se papa be friend reverencia ono na hye me kom na onam asafo
1: moonlight
0: wo no ah na omo kwa akopɛ bi bia die na wo so kuta car red bi oha na one pesi esa ana na enam wo se oha na wo friend se abante ba na one ne nam fofu media fo na na omo nam na so wo da cho be we ohin pon it mesrew edua na amokwa akotɔ di no wo kwa mendi bi ana wo se na papa me kon na mendi bia me na fofu be ka se
1: ko se edua ne kro ne tiaka
0: ono tiaka nje ya wo be ka se na fofu be ka se adin te yakotɔ di ane na wo po ahye do se ah no ti do ne che ni yemra na o amene na ko piguye se na nuno se papa waka chen se echi wadie bi waduane na okwa akodi
1: ntimani ni
0: amani ndi
1: na odi a on pejada
0: papa
1: edipo se akaso bi esia ah dia me pese ni pe nyina atie ene se captain smart dia onyo obi a ye ne ne hwehwe adwuma
0: nokre
1: captain smart obi anim se kwa echinyifo captain smart omu ni pe bia on fre ni pe bia hwe yanka se president captain smart boni di involve te se ne yonkono no etino dia me pese mate ase ene se opon dia de captain smart fa mu nyina no ye yi ne ba ye no dia oye bia ye west etim hunu se me a wote
2: ni she riafe
1: so wa nya ho ni hafo wa nya ho kadwofo na ochina no pass 6 o'clock o ba bi home a ewrade na me so ebe mu abrabo adane ayishira na wo onye se dia wote ani bi minim ade a edi unya ene ade akutia wo me pese mate ase se enye bibia ene empire bo enye everything e wa asase we so ene empire bo sister ufra se bo aware ene ho mpae ache wo ubo adwuma ne ho mpae ache ubo akwantuo ne ho mpae ache ubo ayarasa ne ho mpae ache ubo mpae se wo pe promotion ache akosi sen something wrong somewhere bra na men kika niema mom na men fa de na chiwade enka no na me de kano pa de wo hwehwe biara wonsa ebeka tie me ye me metena se for counseling consultation anko bia ba no be home a me wo oil bia your friend a stopper a stop pumpanyenie a stop atumedie a stop ahonhonbone a stop the bone bia e cause wo life mo sa oye no nanka e 500 Ghana cedis but ochina no pa obi biara wanya ne ho ni hafo wanya ne ho kwadwofo no obeba no me de ba mani 200 Ghana cedis na won saka oye na overtaking na ubenya e wa brabo mu no wo mu madi wani mu kan kora no obekọ akwakosan wo mu according to Hebrews chapter 1 verse 9 osese obedotene ne na sɛ wo wobɛkyerɛ mumuyɔ a me awurade mede ɔyɛre foforɔ bɛsra wo na wo wobɛsene w'afɛfoɔ tie me ye according to Isaiah chapter 10 verse 27 ɔse ɛda no awurade sɛ wobɛyi ɛnne soa afiri yɛ tiri so na kɔnnua afiri yɛ kɔn so na because of ɔyɛ ne nti no kɔnnua biara ɛbɛpae ɛti sɛ ɔyɛ no sɛ yɛde ebi ka wo a anaase ama wo yusu bi a adesua biara eson sey aware ma desoa sey adwuma ma desoa sey yare ma desoa adesua biara Psalm 23 verse 5 and 6 me po bia ne ho kyere no na wo sredie na wadane wo sereserefo se wo yusu oye no na wo gina Psalm 23 a David se ewrade beto me no mie no pono awe atamfo anim na ode oil ebe fori yetrim na yiedie ene adoye ebedi yeche yankwane nyina etimi popu echinyifo oni adanse yeda opa adanse yedi omra mientonchea oba na onsaka oyini bia de yewuna mu biara no etuo ebetwa etuo teho etwen akwakosi daben nyamini pa wutie me otemene otemenken e reverence ya apply life me nua baabi nso eba menchen na onua ba no na oye teacher ni a yakoye operation e woni yare ho ne ho antimi antono na obepie menchen no adanse bi apie mu me pese ye ko ye ko tie onua ba no adanse ye no eba
2: uti me otemene otemenkan e reverence ya apa life ene je samne se minu ya baby aba bi pie me nchen e wa ha na ose o asem bi a opese oka ma tie fu nyina eti bi minu ya ba me mo akwa aba
3: ke e je
2: minu ya ba me mo akwa aba
3: ke e je nana
2: apo acho ufri hemfa ana baaye
3: acho me firi wanchi bunu